0: ɛyɛ no ba bi na kristofo atete ya keka cho mu sɛ ntama oyɛ kristo ne ya wo no matadis pentecost the true gospel oyɛ meba oyɛ kristo ni pao but watete no ba bi ntino asɛm na ankasa wonyi ni abrantia na oyɛ soja ni no ade ba kwa boa no ya asɛm no ɔse ka asɛm ne keke so ɔbɛ so jɔde fo a ɛyɛ asɛm no ɛde ba de na ma peter ani John obi se bubu ani no ma na so de ye ali asabu no eti asabu ye wonu bi ewo mu a eye key so o tibi hu e be bua wo be ba cho ba me mo bo so ba me e ba mo me se se mi for so se mi tie mu so bia me hwe bi me se ni ye wo era ye for so di po do obi apene ma ne ye ba do no do obi tie wu na o wo so suma ni wa se ade apapa du asade kai ba me koye no se ni pa ko no anya me ba kasa kire no ye wo era professor error be error ya preach say preach be na preach e ti ye wo ye wo error ye say ye nhye ni pa o ja no ono akonu ko hu de ya ene de nya ono obedi so obeti line so e ti de ono obedi salad so na be de ma no o sa me fro bia so bia mra me kan sa wo mo mu tifie ni be fa wo mo mu tie facebook ni be fa de wo mfa no so obeti atun chen na o tie ye sa because bible no kwa wo bi emu oni ba bia genesis hye one day you be so drill I was sorry them so drill no the answer say for bible two tiso we the two tiso and aka so biem bi sams no ye few tiso biem bi asam two when about say sams no be be sams for revelation you go form biem bible free to o be hu asorry them ho obi ni bible mu bie you kwa biem bible mu me wo the bible ba me sisi na ka themsel professor opa ka habaku me ni ba bia me biem bible ni finfia man do abekuku abeka bia be aka se book be mi nu asabe do habeku mi ni de we be se bible no wo bi genesis enim wo bi enti ebi mu nim sa doma no so be so bi matula matthew no bible no ene sa fada be bi ni si o wo we bible no wo geje hu se wo old testament ni bible duru ha efiri akone be matthew ko to be tebe bi bible nu kakaka se wo bi abose wa we be tebe akoto bi abe ayi Malachi aso so ke me ye dru Matthew e bibi nu musa go bible no mun sue an yi e do ne bra ye bre enti kotesi we so obi be so ode ne ho a professor no atwa na da ho no ken ka mai Luke chapter 10 verse 19 ka mai
1: she mama mutu mi se
0: mama mutu mi se
1: munti esia owo ne nyanya nkyere
0: enti de bia wo sori a recite sa kotesi we yɛn 30 days se bibi firi wa akɔ mu a wo ti kuta shi de na kasa kyerɛ
1: to mi wo
0: wo de wa kasa wo kai bravo sa de na kasa kyerɛ
1: bibi wo mpa
0: e ti recite sa bo so me biensa e ba ba ye honhom ti wo mu e cha sa so for bo deliverance wo ni sa deliverance o bible mu wo ni sa wa kasa wo ba kasa betimi de bible verse bi abo deliverance o de mu abɛ twa hwe
1: okay
0: me nkyerɛ wo me nkyerɛ wo sa ti fo mpɛ
1: ɔmo pɛ
0: me so mo mpɛ wan kasa betu the memory verse of bible mu abɔ wan kasa wo deliverance wo be hwe fam kɔ be so de so betete wo so bi anka kasa me nkyerɛ me so da wo ka obi anka me nkyerɛ
1: amɔ pɛ
0: ya memory verse bi wo etu bi a wan kasa deliver ho se bibi ha wa bɔ ho deliverance wo gyi se wa wo ye bɛnfo a bɔ ho deliverance wa wo gyi se wo ye kwadofo a wo nkɔ asɔre a bɔ ho deliverance ɛwɔ bible mu o redi sa memory verse na fa won sabo oyo mu fa tutri so betware na wo demo metro sa ki no
1: okay
0: na mo ayo demo o ya yi glasses ni bia fi demo woni mra wo sra na wo betu sa obi na abo ye nje bible ni e ti wa no bia baka cha sa baba ana bible nye papa ana bible nye papa na christo ni so ajatum sa bible ye book eno bi akaje kristo ni sa bible ye book na kristo ni age atom okwa asori odede bag na eko no fa bible nko metuma tsa wa ye bi o bible metuma mo bi quotation bi ato bible mu dumu light wo se beso da ebeso light o dem ho
1: wow
0: ai wo so ka wa ewo metuma tso memory verse bi fa to dem na dumu dem nya light da katwani baba some minute bi woni wo so dem obe ehob ba bia ba bonu kwanda be shrei
1: wow
0: me nya ba do sabet se wonto se kristo fo ati dem ya somodi so bo di nya me ya somodi na sa ki siri nyina me dai me chobono bo hu nya me ya somodi

0: sa wo hye somu a wo tream obi ante
1: Michael
0: se ne patim pa ye hunu wo location
1: Ayampa.
0: Number 2 deep sa wo hye somu a aya dene se obanya mwa deep number 3 se wo ye obi a abra bona msumu a obi a

0: obise ama wo ma nware da hey odena no aka michael na wo te ho di bi akwada ba ko jejoba akwa ne nyini kakro bo no fo no ana area wo papa panyi ni bi pa wo osori ya meyere sana papa ne ya bayi bo nsam enti ode meyere sana waware akwa ne huhum wow ana wa jina na bayi ye camp waka se se akoda ne nya ne yere a bema bi antimi ware no enti do ye ne se se abai wa ne nya bema oba ne panwa no wa manipulate akoda no no de abufuo awura ne mu enti akoda ne se otemi de dim panimfo atem ono ne se bema yi abufuo bi temba ne so o se abufuo no ano a den michael abufuo no tu ne sa akom
1: jesus
0: papa dibiti ne yo
1: dibiti papa
0: sana spiritual marriage papa ndina no meyere

0: ena ema bi awo nkwada bi a nipa no nti
1: aw papa
0: ana se wa mane wona na na oba akofo mane nko
1: yes mane ko
0: wa wona na na madam unyini oba ko unya bi ni
1: aw